yeni agriculteur. Kwanza sai mimi nasikia kwa munjia anaenda vuna mihogo huko sehemu za Mbiza. Anaenda vuna mihogo yenye alilimaka, alipanda mihogo, sasa anasema deja iko munjia anaenda Mbiza kuvuna mihogo. Na wengine wote walimaji ambao tayari wako deja shambani, acha tuseme Mungu aendelee kuwabariki. Munasaidia watu wanapata legume, na legume ya kila aina. Watu wanapata muhogo, watu wanapata kila kitu kupitia shamba. Unaweza sema mimi nasema kila kitu, eske sukari inatoka mshamba? Di, ulilima mihogo, unavuna mihogo, unaujisha mihogo, unauza sukari.